ye mo ewe yesu kristo na zo eti ni dini mo Psalm 111 verse 9 enyu wahani tubako enichemua eye enkono Lucas sempa iti bako enichemua edu yusia enwotwe Luke chapter 1 verse 68 sa akenkaise mwini enu yedi yempa ibo yedi yenyina suwa

awurade meda wase ene anadwi ene dai braye jina mpae bomui srewo yesu kristo di mu se awurade fa yemfunso bia cheyei meye me mama ni me mamema ani masifo fa yemfunso bia cheyei Mini minia no ni yema ene yasefo fa yefuso bia cheyen seye kai ana yen kai seye nim ana yen nim yesewo yesu kristo nazret ni din mo se ewado de be cheyen na wate ye ho efri mia entini nyina ho ewo yesu kristo di mo Dear Ejanumwa yeah.

0: dimu sɛ una usuma ojie edije wo mai na usha wapamu dei washa wapamu dei akosida entie radie enaka kra aka mabusumi akoyue ye mewu abusumi fufuru mo busumi dudu aka mafia akoyue ye mewu afi fufuru mo eni mfia edaye nim ewadi ye nim ni agboni fo na sise ni awotafo na sise nanso radio
1: fm
0: empire na ye bo yesrewo yesu kristo nazareth ni dinu musa ewadi jiyan efo sefo na sise die bie mo ewadi jiyan efo tanfo na sise ye bie mo ewadi jiyan

wanko na ka wani magu ase wani ka wanko na ka wade no asei wani ka wanko na ka dwuma ne yeyi wadie no wana yosise boni susu boni dwine boni e fa ho no e wade se mem

0: of Jesus Christ of Nazareth.
1: A propabia nan ka bie.
0: Yes Lord.
1: Na de won shire bro.
0: Na de shire bro.
1: A propabia nan ka bie.
0: Yes Lord.
1: Na de wa warie bro.
0: Yes Lord.
1: A propabia nan ka bie.
0: Yes Lord.
1: A Satan atu mo. A propabia na bie.
0: Yes Lord.

0: Yawankofobi ɔmo ɔmo ankasa ne ɔmo hoko.
1: Yes Lord.
0: Ɔmo ankasa ne ɔmo hoko. Ebini sɛ niam apɛ ba na ɔde abufuo. Ɛde asɛn no. Ɔne ne ho ko. Ne nipa dua mpɛ yie die. Rejected right now.
1: Yes Lord.

traffic ni chia ye mechi so bebi e dodge afa enyum no so dia de ben na ko training stories and fitness ni na esu mi sadi so mesia ma nemu men kan chu bia o be ko konsa dia ye mia se bebi e bi bebi e chi ma dia wasa pa efa so e ti chia me ma